0: Ku bersetia, ya he ya, ya he ya he ya, la la he.
1: Oi, bai lolma, bai chang hoi tam piu. Yik piu talong na August 20th, 2026, nak puha piyao World Radio Day. Nak payan te ta ure epak it radio station. Bunip chi na ya kaya na ya kaya pa itam au hal kakyanan da itag haalai to tipam yepak itam ngam ima put au antan na. Nak panyak ovi pai itam pu anta au te kaya yang kaya pu pai yang piu umui hihi ta awin tatango. Himu hakai hin mak nok pai pina pisat himu hin ting nok ovi pai changa utam ngam mas ka yote sen haka man cha himu hin tek pa ya ima mu sia ona ya mantan ni kyang pai pi i so so hi hi mu yan wari ki uta ka pai pi it an cha si va ta kwari ki uta ho vi pai pa na ko ta pi mu mi pa yan ta ka na ngwa yin wa sen ma itamu pa ang wa yak I yep radio se radio station su tap ngat wu yok yuman pu pai sen pi au alung yuman no ovi ma pa khana na hin kin ayat pa pi u mi wang wa ye pa mu mi sen na tu bing to tan hi ta sen pi pu mai tamu ya a a na ya no pa ma pi na sen ta ye pa mu mi ai ke yan pa ta yan ha kam na na mi nang ta bi ngwe pa song kai tak mung pa so tin pa I radio pa sen itam ngam a ni tamu pa angwa hobe pa yan cha I ora yep tu ya pitak pa ita panemu yep hi hi ta awen to tak pa yan cha ma khawat na nap ta pa an cha ita putinang ayo nang a hobe pa yan ta kat hobe tam it au huwa wa ye an cha tak imu pa angwan to tan K U Y I Hopi Radio hobe ma kaseo yet tak imu si ba ita mo ay makaya ka pita mapipiwe ta uyok sa tani pupiwan sa payit hihita it mga mlele niyang unyak papita hita na hihita na yung ngayok obi pa ay baka kung wat tikal tango obi so tay pa obi ma ito tamo ay pangayanit kwa kwa

nok panek ovi pai itam pu anca au te kai yang ka pu pai yang pi umai hi hi ta awen to tang hi ma ka hin ma nok pai pina phisat hi mo hin ting nok ovi pai chang au tam ngam mas ka yo te sen ha ka man cha hi mo hin te pa yang ima mo se a na ya man tan ni kyang pai pi i so so hi hi mo yan wari ki yo ta ka pai Biu it anca siwa tak kuari kyo tak hobi pai banyak kita biu mami pai antaka nang wayang wah senama kita mui pang wayak iya radio se radio station tu cep ngat wuyok yaman biu pai sen biu aw aleng yaman nak hobi ma pai kanan hen kena ya tak biu imui wang waye pa mami sen tuwing tu tan hi ta sen biu pemai kita mui aw aw naya nak pai ma biu nap sen tak ye pai mami ay kian pai ta Yan hakam na namin yung nang tabi yung eh, pa isong kaitak mong baso din, pa i-radio pa siyan, itam ngam, ah, ni tamo ipaang wakowi pa yan, sa i-ura yap tuya pitak pa ito, panamu yap, hihi ta awin to tak pa yan, sa mahakawat na nap takapay, an sa itaput hinang ayon ng akowi pa, yan takat o, tam, itaw, huwa ye, an sa tak imoy, Pangwan to tani KUII Hopi Radio ovio makaseo yat tak emosi bay itamu makaya kapita mapi piwe tawo yok to tani pupian cepai hihi ta it mengam lele yang unah papi tahi ta na hihi ta na yang wayo ovi bay pak aku ngat kai tang ovi so tai ba ovio ma itamu pangaya ni kokai

na tewa honanu is na mayan na matiwa. Ay na tewa umumi yang kisa ki ta umi ao nani. Papita yan po tewa hihi nye pakamiese. Papikipi an sa akbit ay tamit kuyanes katit akiki. Nakitam tewa ye pakam itati may hihi taas awin kyakyang. Pati po sa tayong kahit tahopite kayang umag tuwat angka umuti may aw hupiya tutak italabay ito kay bayani babian ihihi mo yang tuwat itam it hakti may sunanep hakamiti may te hakamite tibak hupila bayin ang tawisak umakate kayang kakuspi umahin po aw pay umaket kenaan ti mayang o sa tayong mo hakupita kaite haknabot mo sungyanen po maitama miya at po yan ikispayit mo sayos tatawit hihita ang hakte kaite haknabot mo haki auhi tahini aatotak na uma tuwa sa tayong nanapin kasi yung uma ka kapanyong umaitaho pilabay ito kay bayan matakai baya ya umu somai umu kwamai umu ngamai umu namai amami hupiya tutani iya tuwa ita labayi pashima itam son hisat pahan labayi pashin ya pakam akies ni papi ansa hakim yan tetekaye nanami pahan kwasaya tutang itam tsatayom nyak itam tetekayak itam kasin itaho pilabay ato tango kimi aw itibuto ting puita mao sang itam kuksiyang umap itamay ka kahupia ato tanya ka nanaw na ka puita may punish lalawang na puita ang buwayok to tika na hupite ka ita pwena yan songopang akungya ita ka paminamisot sa hupia atang puinami isovit ikwabe ni ipungay ang merit yung inami pang kapwang kaya pakam na himoy tan hupiya tani pumasutsep pe pakam hupiya tota tawa amamiya tani kaya pakam na himoy tani yayan hakimoy awya totang nuk umatawa put itala baye tukay baye umaya pakam ak songka uya bo yes ni umak mung basto tene pamhapito at yep ita itahim itam putamatap yan po yan it yep itam hihin kasi yung umatatayon po yep doa nana pita umatotong ya hihikya umakayet pakam umangamay umanamay tispi umasomay umakwamay amami nana pinya atutan po umaka hanana pinya pakam yes ni uma wengwayok to te song katawa uma kati ang wengwayan haksak au kanana pinya tang pasak au yata pamte kaye pamhita hapi aktawa mung basting uma obis kapan hakamiya se tumaya pakam uma kati e kalyani hakpan te uya wo kati nawak ne hakak mung basting uma obis ye pakam kanana pinya se umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw na yet pakam de kyanta yet pakamak sinong dis ubi tutim tatak may sukak yet pakam kyan el sa tayong ni kyan yet pakam duwa kati may suk hakam hinsat kanya umuwi kapan hakam yeset umayet umakati ukayan uyumi hakam yuma ukayan isuk kya sin mo yangami payasa.

Nek tawa hong lio yan hobi ma chua kyang pat kiwa nga songo pa nga nang sino. Ama yik yak tu kaya KUII hot lala na lak sinat na nal chokuk pa sikya.

Paino tuwat niya pinmo ita tsatsak may tuwan. Hihin hakam sen lokalan ni. Paipi kasose ang pinho pito kayangan ni kiyang put hapi as tumaobi ka. Kamatat rin ni it itaw hupi laway. Putak hapi hupi matiyat. Putak hapi itam yang pu itawi mi ang es. Enang hinsak kwestina. Pupay okyo itamem itatim. Kahupito kayang ka okyo. Kushin pas suyan hita aw mati wisni pang kivanawit ima itatotim. Pupiu ima ita mamat. Pu it hupi hita pupiu ang kahinsak kwestina. Nyok. Ovi puma as ovi it au unang tatven. Ovi uma zatayom. Ita tim ita mem uma tua ovi kananahin kina kya kyang. Uma umungay, umunamay, umusomay, umutahamay, uma au putung layang. Uma mingasaw hita yu aatotan. Pa itam hakawat pangwang ya ka ovi itam na yan ansa ita hupi lavaye ang itam na alawisa. Pu it happy pio. Itam so soyam ak hakam hopi sinom it hita itatui ang nap hinsa kwisa. Bahana nakpam family values put hapi itam piw as ovi hush ngui wisni. Bu ak hakam itam put enang hinsa kwisni. Pai nupantua buwanta it itati mga mangam that it hapi lewa katsit. Ang ngui makyang nahoy kwilalati makyang ak hakam hoitan. It hopi hita nit pu it hapi pahanwe wat piu katsi. Pai nuwa pi itam pu pangkalau wisa. No itam song ka levo yan wise put ak soso ya mong was yan. Pu yan it hapi piu ita. Wuwuk mui piu papu ovi kyap ziyan. Is pi pu mui hapi hak ang hita tu wivang. Me pai itam pan wung ya. Itam ita somwe. Pu ita tahamoy. Natuwa panwang ka na pumoy hapi. Aw tukay maka obyep hakam pu tuwa natum so amte ka. Put na aw pu wuwan ma. Kushpanyak obi hakimoy ansa aw ihihi ta lavay. Pu ita tuwi hapi hakimoy aw yu aato tangwana. Paipi hak zainen put kaawhin wuwang wa. Pas ason kush hakian wuyok te wunive. Pupasat hakushput ang ningwana. Ovi uma kananahin kinayat uma angke naksuyani. Pai naap haki. Pai hak halay tingo disyan. Himo alungor haki au pite ansa haki hita. Tuwat ak ukalang. Pupi haki hita tuwing takpay ansa hakpi au unang takmo. Nak ovi uma angke ovi umukati hapi ukaliani. Pai pantek itam hapi wuya voyek yani. Nok i hopit himuat hapi akhakam. Papu nekwang kaci itam yeswan. Ovi ema angkai ovi ema kaci ekal yani. Ema somat yakam, imat yakam. Tahamat, somat, kwamat. Ema ovi ema timai, ema memai. Au enang tavi inge. Ema tuat pemahita tetunayan. Pasong katuat hisat wuwi akam totek. Sen tuat iya am totek, so am totek. Tuat put ang wuwaye. Sen piu ang ayo nyong hakne. Payasa, askwale.